ya ho sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unni ano obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ah bastard de broke I am my mama sahana tres am the set every be na yesure chamo any friend for me no be bad in cheno amuti amuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won sa mo jini se metu mi aye wehi amu bua ne se ha ni owure